0: papa na me hwehwe no nti ha na mesi
1: okay
0: nti mun si me wa ha
1: okay
0: ti ka ni gina ene me hwisi ye na me se me mama me kwa na me nko me kwa na se me de mensa se so na taade em kura mi gidi se me nya yale sa ampa me kwa me se da me de mensa so wa taade em me de mensa so na taade em me ni so te me no e di na sa yale no shum adakwedi ye me ni shum mini mu ne da redu so ene me tie ye
1: mama yare na
0: yare na ye me enye easy me se me ni me kun ni nya me ene ni menka men fa ntudwa
1: mama
0: me so papa ni ne te se oba me etie o radio me se enem me so me pia ni pa na se me wo ni pa ma wo we me se me pese papa we na me ko no me so na tade na no se enu anu no enu anu no
1: wow
0: enti ama me ku anya ni mu gidie te me bra ba yale ye se abram wo pla
1: pila tu do men crying
0: and crying nti e bisa obi aye se kuro no so som unti me mfa ni pa no ntoka mu ka se wo ko nante na se ye hu na me ku tie no gi em se number now fine momo
1: okay
0: number and the friend na ye nya that straight
1: okay
0: and say nya men chade ada na ye one obeka chire say dada say oh basa manka say yes hallelujah
1: wow
0: na ye the awrade asin ti ahoma chi na me ku benya na ye siesie no a to am say omuni nipa e di kan
1: okay
0: e de ba nya men chade nso say yan ye hu nipa mpo papa ye yan ye hu nipa
1: mu be hu no
0: nipa ye hu nipa
1: Hey,
0: Why, oh, chese, ye tie papa me se minim ne da. Minim papa ne do. Me tie ne no. Na me se wo mo ya se me ka no me fu ka no. Ba bia me kwakwa hu papa bia me ko. Enti ya kwa mo se sifom. E bi se sifom me se bi nsi. A je se me hu papa no no. Ti ya kwa ye nim kakra so mo ye convention ka sie me se ha ana me si. E mo mu ska ni jina na me hu si ye. Na me se papa mo cha mo me kwan na me fa me nsa. Enkeka papa atadie mi jidi se mede mensaka papa atadie me ho beto me ampa anso obi a minim no mitie no radio so
1: oh
0: enti na se mi jidi wa radio mu se mi nya bra me ho to me de ono so ho bede e beto no
1: enti na mo
0: amen
1: enti se obi dia odifo we chinye a
0: oh eye bi a me ka se bibi ba kwaso ana se eye jidi ne nipa de to anamo
1: okay
0: se mitie no no memfa gidi menya ni mu gidi a enka mayale sa kwa enka menye dai menya enti obi obetie ni biamfa gidi enti akire onye fake
1: okay
0: oba won ke kan sem nkyre wo eye gidi na de betu anamon na aka eduro na wo de be ma no
1: okay
0: na aye adwuma nya menso akira so na
1: aye adwuma arofo a motie adwuma de we me doctor amuzu ma di odi fo adwuma chi ache na asemo ma meke na nhyeda anya menwanwa sa na e nwanwa nso de na abusuya ye wo bebre na mu hu odi fo moda ye mu a na ka wo mu ko owu mu ni ade bebre na e ma me asemo confirm ni ma bebre I don't say obi e wo asaman kese ha
0: on tu ana momla
1: okay
0: bibia ha ni bia ne da dwene ne koda ne bia nyame be yi afri ne so benam da so ne nyame ayi ne fi wo sa wo ha woni nti obi amla wonye fake on dia wo ba on fa on ko shebe bi on fa bu ah wo gidie wo ba so na di gidie aka ho na aye adwuma
1: ma me nyame sira binim sa won sa be on bebi awo bia ne ade a ai enyumbi ejiji o mitrim pa na so ase enyum no minim me voice so nya de ma ya yara ba mi anka ma ne tu sa enyum ne ma me ma me lezi
2: ya yara
1: o se minim se se be de mensa ka papa na ade mpo a me de mensa aye den
2: e ka na tade
1: mpo anko e ma fa o mic no ma me tu ni me tu nkan yi se me de minim se aye wonnyum bi sa me ya yira ban mi aka mane to sa nyum ne maami eh eh maami lizi

Wunye wa hwe se oti ase yi obrɛ opesika ade aye bibi ebi abusiani bi obi o enso omwada na ade sebi chanai ehwe wachi anase frimu na hwe bebia owo bisia wo biara abusia beyedan ye beba akobɔ.

abusua nwuma ma me mo adwana me mo akwa ba amra plan b 104.5 na da kwasi ada ita won sabo so ne da toso edunu ensia fim pimie no ya dunu sieni ngumbe menu ya beda obade na sepan sa waye bia maye beda na sepan.

0: nabu be reza enyo manima enye ye mao bo modi asimu nipa mi numbeti mi aba
1: ika nye awo kle strong alo awo kle wa hiyavi
0: wasi say ya wo yiri wo say ya wo nkanchi mo mumye nu nina munti mi mra
1: nanya nchure kaneva madogo nanya nyongure kaneva ha madogo
0: wasi say wo ye bema nasa wo nkwa opa enyadi ebe ye enyadi ebe ye sansu na wo nkwa oye oba na wo nkwa oba enyadi ebe timi ayeye
1: na wo reka neva be mava wo ashiyone alo marketing na ye ke maklu strong wo rashi alo ahia vira ashiyo akana nye be rukuma oga hoga ru anwa ma doge wo
0: wo se de wa ken nyina no wo ya subra chire na se ebia wo nkwa na wo ba na waja wo nkanchi ma na ofie waja wo yiri na ofie na se wo de ba wo de bra wo ba ji wo nsem sika wo mra kwade ne nye ye na no kra na opese wo kache wo nti mumie no momoden se mu betimi atua na mo na ma de maba
1: akwe alebe nanya be view nanya ba evijim naji evijiji echakponyi chabanyi makpo vinaji wa neva myakwa myakpere ngu na le virashi godo
0: wase se ebia ebana abawonso a eno nso sa ayadin a udi etu anamona bra nanya minti bibia be kama
1: nanya ba enyamareke na kpo stroke aika na da konji au chafi chafi marara moa wane vakwa, mye kogele juu, abe miyuntu we deraf makone.
0: Wase mensa nkanchi wase, se eban enjuju ya yari ene woso, stroke asem na meke in, enfa wane si diyesi ya ye wafa, bomodi yansi obe timi aba, enfisi ya pi, ena se intimi mansua, wadi ya bomodi yansi ni nina nube timi tuwa na mo, nwabe pi mwona kati.
1: Nanyabe ejibe ye play ya ba lon loto, estron plus ron. Nyongwana nlou, mchohana nlou, adeto, eike miyama vamiya, lumiyanu niyokoa. Ya, ne ureka neva ha, matakpere ngu, srouna nlou.
0: Wasi ebi amunuka seye, uni musa afi na moshe awaria kwa nchunu. Uunse enipa we, ase ni nyomebi oyenu, ase odono wase niho. Wasi wa enodie, baku betimi aba, na obehese, awaria ni betimi asose chayin.
1: Nanyaba ejivi, ye vio skudem, eye magbala nyamua. Na eva miagwa nye kwekwekere njiyo
0: wase meno kase wawo saye akura oba bema nabu frana ashe siku ase uwe si die nabu frana si kwa siku nani nimdiye nisi tie ni wase waya du mvivin asa di njini mno yati haba fuma enonso chema oba wabe buwa mabu frano bada di huwa ube huwa diye mawuwa ufono weni etimi aje
1: majiba na gugwa se nyawafia nyue
0: wasape se nense mwakiko wasape bubo so nwe tie niye inti yu asune tie nse mwono
1: nanyaba viwa esku dem ekbala nyamcha gakava rote pare mega ekbala nyamua neva mye uwagena u
0: wase se bani se adinim na bufrani mse abufrani ni madia pa nase nansenu adinim na ya kwa fomu na unkrono ba wase odia bra na obeye niye eti midi amu abufrani mbana nimdia ubenye pi
1: nanyaba revya sku dem magbala nyamu chokeke barekbe kea yana vami metena neke ogo afyaba nene make mawuro ye ntobo susura huku ima be mega nyekbala
0: tiyo wasi ebi abofran wasi odi osha asesa odi nuko skuno ebanu hume nimuna hume suyan enkoye asase nise enkoye ya wachime ebi anedi ya nu adeba nanyase nu na adeba obeti miya enudie wanti menye nemu nusabu frano eni madi ode neko skuno asasi ye huwadie huwadie ne dube mpezobe na asa atia bafoma enu na fabu frano bra obabu wano ama ni nimdi ya ninsaye timiaka
1: alebe doye umye wananya bogo mado uso mima wananchila madoreke
0: wase uwe enyoma ya obu bobo suya sunsuma sem eno onongo kana nyumri sunsuma sem no kanu wenti adie ni bon ma e befa sunsumu kwanso ansa ne die die chire no ye hu die na die na chiwade etimi ede aka no
1: adolela o ma vetutu tuare lia na va mi agbo ya agbe magbe na note one day no kwa mi akwele jojire ka fi na jo mi agbo
0: o sisa yare mienu we ya o be bobo su yi eno emfa oni sisi esi ache e wo so eno de ba sada na wani ma obese yare ni betimi akọ anse na watu anamọ abafie
1: adolele yo kata na babake mi adana wa ye pona ba mi gbojiri blewu aku ko sira ton ba sere ji nre ka ga ko omo vo ya yo ga malafia ya gba magba no ku na ba ko mi ho ga asho fi na jo
0: wose yale na wose ase bobo boso no ebi onu ebedi mre pi ebi o ma na otwemie no na otwemie nsa boso me e na yare n be ko nso sa yare we ya obebu boso mienu ide ntempam ya mpefumu ya obesa ya sayare ndi ama wansana wetimi abefi
1: ke edolele gbanto yi ke ne vagba magba ko nye kogele jiwo a ye mie yona lebele adagba ma be kokko hio
0: siyalie ye kan se sabi etwa yari ye kan potoka sem se epilepsy no etwa yari ye sabi eba se nsuo kra no ne nipa na kwakotom se eja ene ono nipa na kwakotom no sa yari we nko de mpofrim ya oba sadana yari no ebeko
1: ala ba mie nya fie do cho afiva amaji jireka
0: essence sa yari ni mpofa kwa friba ene wona chiwade a ye de beka na ebedwane
1: nanya adolala vevelia ike gbamagba kemi hog egalashi wa ye ayo gamala na no toji na sanha
0: sa yari we nsu atosu menu a sadana wo de bai na sadana na yari ne beko e woni padua nu no ene obeka ho asemu
1: na odana na fodoma na wala gbogboma na yikonji vu makota no vo doma ngola doma na wala gbogboma neva miakpere nu na jwe chungma dogo nwaka nto na pokplanku
0: India man sa men kan cho se yade edi ho bi ma tosu mienu a no de oba mba timi asama sa dana enipa bi on ma hun se ho hon ma hun se bibi ase bibi ni namoyam uti mu se ase yade ade bi atoyam wo chima yo be ma waduro sa dana ama de kro no be fe ama wo de wani ahu ade kro a eda oyam a e ha onu
1: na egbona mi agbo a fefe le vovo na efe na fefe a ko fefe dara fe ma fi na va mi agbo ala ba mi ma fefe fe mu
0: wo se wo bo hon ma ho ye ni agro Ejuni msa oba na go na oba bedia ene tinafie na fa yare ne tino nemum no sani bre pa tu anamona bra ne bebo pa
1: mia fe edo nyata fa tutu aita edo re share le mia gbo afia e ka miete wona ko yemie gbro na he miete wo wago ko mie gbro ga ba mie wone o
0: wo se nukrenti won nyi won sam sika yade a yebetimi asama ono ene aka no de wontime nya no so no waka edikan no etie ne wonnim se obeba nko ade bomodian se obeba de wontime nsane de wonka jose bra no anyu nsem sika da bi obeka chose fo asika ko de obetimi asa no obeka chose obetimi asasa yare no ade ama ho
1: roto na se dolele yo kemie te wanana ne kekrunchi kruwa wa roto na gasi yake
0: wose se tie de obebobo so ne de oba wontime nya entime ha onkra entra ka musa wo ba
1: agbanto ayenya ba mi madana nchila madolela reke crown
0: wose yare ni bon ma ase eye eni kanso yare no nkro no made bi eno de omo nsa eno de omo nsa bi wo maka chekura
1: na nchila madolela rele jiwa kai konji
0: wose se hu se sa yare ni bi a etipai no nkro no ba wo ho a wo de ko hospital no nkro no ba
1: kana gbogbo madolela le jiwa na ba mi agbo mi awe na o
0: nemu mu se yare we de sunsun bi na ta chira wo de no de tu anamona bra
1: adoye ke mi mada na va mi agbo pla HIV AIDS mi mata wagana o
0: se de wadi kan kan o si HIV AIDS obekwo so aka eno ntimi nsa oba wo nya ho hwe obeka cho se ko sa yare ndi oni ho aduro
1: money ritual mi ma wana na ka chonchi crown
0: wo nya sikaduro e wona akache sikaduro di onya bi
1: mi ma wana na ka cho loto number nchi crown
0: wo si loto number wo nya bi wona akache oba obepamo se ko
1: Mima wanana na kecho football betting nchi crown.
0: Wase betting na deba tinafie na twa bet o deba onuma o ntimi nyamwa.
1: Na nya ba nya dollar wa na nya na nku toton le abaya no nkpoma o vunku na ya pon na ba mia na na pon.
0: So o pese wo nya ni a no de bra o be bua pa mani ni de o benya ma de o pese o de ya no atim de aye ni ye.
1: Na nya ba mare nya o fumeto jedo nya rabato madness never nya kugbona o.
0: Meno kase ebi odishie bi ewa adwumu yare sebi wabodam wase fane bra wobesa sa yare na timi dia moni akro
1: na nya ba court nyala jiwo ike na chaponyi chapanyi e manya wo wo mo bo nya nya nya jojo ya ba mi agbo mi apere nwo
0: wase e court nsam ku na unzadi we di e court ma o nanzu e chima asam ni datu ba bi a enu nya kukudu na tu na mona bra
1: na nya ba anyi gbara la shi o na flega ke onyi gba ho ma shi o nya ka matete aneva mi apere nwo na honyi gba akpo jiruru godo
0: wase unim se asase asem bi wo ho anase wo nim sa asase wei e asase e ye wo dia wo nanama japade e nenso kwabra ne di nyansa kwan e gi a eno so nya kukudu na bra ye bebo ma asase no wo nsa atimi aka mani gi e be ye wo dia
1: na nya ba anya asichala na hiana marketing customer wo nanu vavan gbo wa maba vaga ka na va plus ro ne na va kpo tanani wo ngena
0: wo sise e ba na dwa die na wo di so ye market woman market man no hunkro ne ba na se wo di dwa na se wo hu wano eno tu anama bra Obetwe customers ya manu achi nso ba se muye mienu amba ko ma mu mienu nyina mu mra na munya so mfa so
1: na evijim na ji la nyigba ji makpo mu na va va mia betis nya chogbere ji ajivi godo
0: wo se de waken oba mo ba kon hontia mo ba to bet de mo ba to bet ne aye awo e bi awo ho nsama ye odin evijia besaduase ne okwa ware awo de awo nsanke bo so ye no ba mo ba to ntia bet na oba no onsa bet kanu
1: Nanya ba view school dem agbala nyam cha gaka varo te para maga agbala nyam le school nanya ba ajewu ro shi ba susuji ba mi apere nwo
0: wo se oba no amra wo sha sese wo ko school no na woni made apa enso edu ba bi na dinim na teko eno fa bo fra ne bra wo be bo akula ne made nim no esa be ba biem
1: lanya number ashi na maglo nyare na wo
0: wo se fa na number we wo be bo number na ma tro no nka se minjire wo
1: 05959
0: 05959 3045 9 5 9 0 5 9 5 9 0 5 9 5 9 0 5 9 5 9 3 0 3 0 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7 4 3 7
1: ben konami ne mi ade jesi e dolele na obo hospital ve do alo mi agbo do afi na va
0: wo se ansa no bebobo modi ansa obo fre no na bu di che no no se sa yare na odi ba no obetimi asa anas won't mean sa ansa no atu anamo aba na kache
1: maga glove jo na va mi agbo re dolele ike mi mate wo waga nchi o
0: wo se men se wada je ma o mre kwa muntimi sa yare ne mfa ma wo
1: alebe na gbona ko ajagbagba na yomi ne mi afo nkuru afi na va
0: wose oba bomodi ansa numbers na wodi atudwa no fre ansa na wetse watna kam se oba na kache
1: amagare oba na mi agbo afi va fo nwu ikemie tro na oba mi mata do waga na o
0: wose pi na tu na mo ba omrekwo wan fre obedu no okane se mo se da bi ade we die ye ntimi nsa no asa atna kam ko ochema eno oyo haopa etu oba fre na ansa na watna kam se oba
1: ikemanyu
0: Esa enye.
1: Ita edo emi wana iko glomyele.
0: Eti yare no beti miya sasunu wabobosu enyu media chilo bibi yeyi.
1: Na enyikba nyale jiu. Kwa sinyale jiu va.
0: Se yasa se. Se kwa tunsensem. Bomodi yase obeba.
1: Na nyangujrala ene hiyana marketing. Customer. Bo wasu bore jiu va. Okle nchumye va. Alo okle nyongu mizomya va.
0: Se woto andia. Ope se wunya customers. Unye sika. Ene unkrone ba. A obenya edoma. Bomodi ansa obebe nemu oba bomodi ansa enipa memumienu oba ne bema nya mobetimi ababa akoma emfanya ne nyonko yesa enye yie
1: mahia ba wo klesro wo alo ohia bia nya no doreka wom hafi ava go hawo
0: wose enya se bia wo no nkanchima moye djuma ba ko ansa mbeka se baba e bia oba ne djuma ofro nso ye djuma ofro mumia muntu ana momfamra
1: ala bena wo rekati gologo na va na ma wo do ma wo na wa ma do waga o
0: se won ku a ofa chi etwa ba na wo ja onyonko no ma enye ye etimu mie no nyina mu nsim na momra
1: na mi ama va mi va na ma we na mi ko e do waga mi akpojijo
0: wo se mu mie no mo ba obeya ma manije ebe papa
1: honya namba na nya ba court nya furam na alo anyi gbanya leji alo business ko honya namba fifia
0: wo se se amani bi ne da se court nsensem bomodi asa obeji number we no aba
1: 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 0559 Ita magavon wa yomko ne nakpura agbe.
0: Wase mensro bomodi aso binya kukudro abe fre nomba no.
1: Ke miyafe eyi ye deta maga etotogera fia eye majole miyagbo.
0: Wase yemre nintino ahane breba meye kwa maye di jumedye no edi esi enyumre.
1: Magbo glomu na wobe.
0: Wakachi obibi ase
1: na gbona yom na nanye doyi ke me wona hafi na ba
0: wase wo ka chi obi osre obi aninsa danensem ansa no beba no number na wo di atudwa no fre na ninini komo ansa na wetimi atena ka mu se wo ba ne nche
1: nyama afia no gaba manya magbedola ta me wona dore share na ba ma hugashi wo ruo
0: wase wo hia wo sika nti wonka se yare e bia otimi sa da bia no de wo sisi wu wo chema di wo timi nsa no wabo so etimi di achire do betimi ayen so wabo so etimi di achire wo
1: ita doya mi ata woko iko ya glomi male na o
0: eti aju yare no betimi asa no en wabobosu di achire wi
1: alaba na stroke leji wa va mi ako stroke allergy o
0: se stroke na kan wa bo modin aso betimi di aba
1: alaba na nyaba ofuma tore jedo madness alo rapado va mi agbe na o
0: se ye edam en na wabusu en mo nkron ba simu na bra de yare na dokron so fa na bra no bebo apa
1: na nyaba enya marketing marketing to na ashiji ma ka va mi akpere ngu na shi
0: se edwedie na wudi bomodin ase obetimi aba na wani beji odwa na wudi nim
1: na nyaba court leji o alo anyigbanya leji o va mi akpere ngu na yapo makro jijo popo
0: se de wadi kankan se court nsem asansem bomodin ase obetimi aba na wani beji pa
1: konya kafo jashi fifi lai
0: je nomba na etwa to ne enko
1: 0559 0559 30 30 437 437 data ngwa yom e na ta WhatsApp mhafa
0: obetimi afa nomba no obetimi afa no eno so ye WhatsApp number obetimi a WhatsApp no
1: WhatsApp alona yom
0: obe frena na so be WhatsApp no
1: 0559 0559 30 30 437 437
0: bye bye wakamu nyina ti nyame adoma da senen so yesa behia etibo modern so beji number na woni India man etimi akasa number no mede ma de twato okura jini ye natural ni ye 0595 93 04 37 Sergeant BM 0595 93 04 37 Bomadia Sawuni India man Ebit Miakasa Dasane Yesabeshia and Mri Yakre Bibia.